teikkunen issue jarauutluta aullastalgatat atta na nunalinnor miyugunamukia se khawiyimalaungitagata issumani namungarnermagaama kisien khawiyisimayunga pingwaq ummulartugun pingwaq ummul pingwaq ummuguo nunali idluta hartu jalaq samayata usielimmi suno batta palisikku idlu khoting idlu amma imma khata ka palisimmi ilagi palisimmi atau si kului anak kangen. Ikaw masyungo yung kangal siyong mimat. Sa pagkar, ilikulo ano yakto si dami. Ilikulo ano ito yakto. Si kumumikat to tabbati ako. Lupiso kaya nung ito mayo alagas to nulo. Lut mayo alagas to talo. Sa ako ilagi ikulo it. Kaulok to na kakuto na kulitaw ya kakuto. Ang nagayip sa kaya nga nuli ang alukya. Ilan nuli kaya nga ang nanga. Amauti yak amauti yak lo ne khitonga imun unung mekile bilda sima ju ya la sima ju qama ngwa so ga yak tan king on lappa mekinyo lappa ko lo anguti ko lo so ko sikulo lo ne mayo tam megatta qama ngitunga mayo an nor megatta illuma ne chuta tan lo ta pilga tilo ka pisagattang tamakwa ta tanga nananga khitonga ka pe ya lo tri tan king of lapaki tonga kolo kapeya sigame kima si yo loaga lo lo se mamman itlo se mqiya sidlon da vale mali sartina lo yo lena tiga kama se rme yaga o ya man normal lo kya ni pola pe mitlo se ngano game aki singata ata no pola ka sutto da munga besa halo onanda game dikya tema kama se o tema king of ninga 1962 mitikittu alo matapali isimi asitertuti taikoa asitertu matapali isimi otai tausi bajumata ngila nunalini asitertu bajumata taima chayna asukaksuji nyotausukumata taikoa tau asukaksuji ila apali isimi otai nyotakta alo bajumata pali isimi otan Tahal aku semangat tu 1962 mikris filmin senang ngah pemingat tu. Ili sang nak tua dulu aku semangat tu. Tapi ni suka sikulu pilih tu. Ili sangat lego. Pekerja aku tak lego. Sebab bermak kutu ngopal dia ni zaman ini. Ulu memutik lego kau zaman ni alat tak. Sebab Abraham pizza menikut. Yuvini takkan nak spingat memilih aku semangat. Ata tanga piyamini nyuliang ani piyamini amak no manga aura yingita paninga licensing yo panikkaninga mimi piyamini takan na sego sikolo luti piyamini on nortini takugi yo lakse me ya kpingwa me taikwa ngutana kon taimali Kaujilong may yung atikim may yung nunalin yun. Sinita ka luta. Tayo na pingawa ko dula sinita may ilaw sa mga itabon. Kaujilong ito nga sinita ng mga ito. Aso ila nunalin yung may ata sinita